o ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje o gbogbo eyin te raje jeun edide oni ni ojo kejo ninu osu elekefa odun 2026 today is 08/06/2026 egbe owo lori be se ndide bo lo sey ori e asori in the name of Jesus Christ o se te wonu e yo je ose itusile inu didun ati ominira e wa mo to daju gbogbo eyin te didde mle te nbo ni bi pepe o sey lo gba iroyin ayo e kigbe iroyin ayo ariwo ayo so ninu leyin oni lojo kejo in Jesus name without wasting time gbogbo eyin omo olohun kakakiri pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank emi mo ndun si oleti ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e ma bo ni bi pepe e ja do bale ja kunle atomode ni o atagba ni o atokunrin ni o atobirin ni o e ja jo yin baba mi baba re oba tu po ni pa atagbara mommy se le kunle daddy se le do bale oni lojo aje anke to wa do bale e mu owo kan dani lowo yin e je ki n so tele si owo kan lowo yin won rin mi si yin laaro yin bo se n jade lo ipinu olohun fun aye yin yo wa si imuse mo gba olohun gbo pe didun lo san oso olohun o ba n gbo eyin ayan fe e wa do bale wa kunle e ja jo gbe baba mi baba re ga eni ta le fogo e fe lomi di owo yen mo dimu ni owo otun re mommy ati daddy awa o le fogo e fe lomi engineer mi ti re nikan kan tori e gbe olorun emi awon woli olorun bibeli olorun ojiji ni

0: báwo ni yemi o se ni si ọlọrun adupe pe okun lọwọ re oni lọjọ kejọ gbugbu yen dide nle eja jo ki hallelujah nla mejo gbugbu yin te gbagbo pe nkan jora fun yin eyin te gbagbo pangeli o sise fun yin ejo ni gbugbu bi te ba tin gbo mi a ki hallelujah nla mejo ti oni din a si fi ogun mefa ti oni lọjọ kejọ ọlọrun gbọ nkan jora won ninu oja re bo se ngbo mi nkan jora won ninu ise re lo sey lori oro awon me nkan jora won lori lede nigeria lo sey nkan jora won a si fi ogo mefa ti 6 tu mo si ran lowo gbogbo eyin te ba gba olohun gbo fun ran lowo olohun ninu ose yi o ba wa ki ogo mefa so ni bi te ba wa je kun yo kan yato mi mo bo se ke bo yo ke oni o bo yo se nkan kan ni o sajo yato si bo se mo ke tele somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah enikan ni kilade mo change ohun temi na ni mo fe ki nkan jora won fun mi lo se ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun jesu loke orun e tewo be se di owo yen mowo mo gbe ni to gbo mi laaro yi o tun ni ra won owo mo laye isele yanu to ro o le sele si o laye lojiji emi awon woli faye gba mama o lo se iwa ta tajiri lo se iwa ri ba ti se lo se idunnu yo subulu ayo fun ninu ose yi e tinu ogo bo sinu ogo e wa se ami yen ke foke mama baba loruko jesu lo se wa baje gbogbo yen mo te nko wa ek la gbaro olohun emi ase yori ba le you will succeed you will prosper and excellence is going to be your portion in Jesus name. Ewo gbogbo eyan omo Olorun owo yen ni omo fowo kan laaro to ba tin jade to ba gbagbo what you don't believe you can't receive. Be yan ba gba nkan kan gbo o nto won le gba nkan yen. And anytime to ba ti ji mo fowo kan owo yen mo fowo kan eja won ti baba mi ologun ajobo danwo. Mommy ati daddy tin ba ti le ku on bi why ori Facebook let igba mi lalejo ni ago mefa bo gba to by the 7:30 a pari e ah gbogbo eyin te gba anointing oil lana e make sure mo fi gbogbo enu so pe e gbe pade mi lori Facebook enikan ni woli mi omo ti gba o tun di Wednesday awon ti oba ti gba o di Wednesday nje je mo pe ola Tuesday la bere awe yen mo ti kede eyin na wo bi ilu se nlo eyin te ba fe join wa eyin ranse olohun te ba fe join wa aye wa fun yin eja jo pade ati mu wema gege bi center ni church wa to wa ni gbagi is interdenominational iwo na wa ninu white and black e kan wo white and black eja pade ni church ni ago mewa laaro ojo Tuesday 24 hours of prayer ni ibe la wa titi oluwa ba wa gba awon mo ijade a fe se nkan meji a ran geli si awon mo yen ni bi ti won wa gbogbo awon to si gbe won si igbekun a ran edi si won asiri ibe ni so gbogbo eyin te ba fe ba wa join o fe join prayer yi e join wa to ba ti di 10 lola oluwa ni ka pade gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin abiamo ka jo se 24 hours of prayer eja lo method adua na boya adua ngba abadu ogba eja lo mo so fun awon eyan pe ni igba ti won mu omo kan ti won pe ni lia awa na jade ta te ti mo ko gbo omo church lo stars lo se protest loju titi a notice e pe iwon ba niyan sise mo igba ta won mo se ensas ai mo ye ni to tun to je pe won gbe mi mi ni time ye bo bibeli ni o ija ti wa ki se ti ara o ni agbara ninu olohun e je agbadua wo ka wo nti o sele ngba won mu peter ijo fi tara agbadua nigba ti o ba se na kerubun hale tin wu bi akara tin wu bi kengbe ijo fi tara agbadua gbogbo eyin te ba fe join wa e kan wa black and white o bara won ko bara won kajo pade ni wema ni ago mewa ni ojo Tuesday ko you anybody le awon abi amo ti mo padu amo gba eni eje wa join gbogbo protest ta nse je npe ni protest gbogbo protest ta nse o da gan bo kini kan be to leju protest lo eje ka kigbe si olohun pe a fe ki awon omo yo wale sand and Eddie. A fe ki won wale. Ki olon kon mama da won. A jini be. A jinyan be. Bukba won banditi kon da won le de wu. A si fe rangeli lo. E jia wubo yon lom gwa dwa biyo ni bo. Le yin bata bagba we yon tan ama won. Ti yo sele fon jome wa. E sa. Olu wani ki insofo yin pangeli mbon jen yin bo. E ni kani ki le winye. A la ise ti angeli nse. Ninu iwe. Hebrew chapter 1 verse 14. Only angels are ministering spirits. Only saying and saying you want. They minister to the heirs of salvation. Iya totoka wambe ni kwe mama. Tangeli oba si shefu. Obodo waninu anwa jogu igbala. Injo ti ma jesu. Gegebi olu wato lugbala. Because to oba da jesu man. Yo nera fun angeli. Lati bo jise. We jise fenti oba sa jogu igbala. And that's why God your faith by Jesus laaro can get you lemon si chef won to elomi nki be mi o ni testimony iwo lo ni testimony awon eyan ni testimony 24/7 o se se ko je ko si ninu awon ajogun igbala gbogbo eyan dide wa fowo si aya re mo so tele mi leyin eni Jesus mo jewo laaro yi wi pe mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa ati olugbala mi aye mi to doti ba mi mu ku o fun mi ni aye titun latowo re gbogbo ese mi mo setan lati dale mo fe mo tele o mo jewo loni pe jesu loluwa mi mo pinu latoni lo pe jesu lemi no ma sin mo gba jesu kristi gbo eledorun ati aye mo gba jesu kristi gbo omo kan soso olorun wa mo si pinu lati oni lo pe mo setan lati ma sin Ese ami, ami. Jesu iwo loluwa. Onto anga mini moso. Oni, bi wansi mbokwe ki wofi angeli wansi se. Eni ti ba sa jogun igbala. Yon ni rafa angeli lati si se fun. Bukbe ya jogun igbala. Bo se fe nuto je wosi igbala. To fokan babo si ododo. Agbala igbala. Moni ko wonu aye re lo. In Jesus name. E yon mono wadi deje agba duwa metayi. Ni bite ba duwo si. Oni lo jo aje. Ekbi owo ye soke. Ekibe baba. Jangeli o jise fun mi lo sei. Eleda mi. Jangeli o jise fun mi lo sei. In the name of Jesus Christ. Wani lo si waju ongi lo sei. Wafenu so. E yangeli mi. Loru ko jesu moti insi se. He ni kani se moti langeli nani ye. Ni ba toti le jewo jesu kon loluwa. O joti e da ba jewo jesu kon loluwa. Ni wanya wangeli fun. Iwana deni toni namba ni ye. Oti la dentiti. Angeli resi ni. Adua keji. But kin ton badu ele keji. Eman bagwe, emi mo wasu efo yin pe angels, they are messenger. Mwa man be o yin kini. That's why ni wan fi call Hebrew word yu wani malaika. Malaika tu man si the sent one, the messenger. Eni ti wan man jise. So lagba yo lo sey. Bo fe bo ko. Angeli yon jese fun. In Jesus name. Iyan ni kan ko obo bwen yan yon fe. Ojo Wednesday la pade. Eni kan ni Wednesday la gba Olorun. Egbe owo lori ke npase. Oju oni ti o lo sey. Wa baje lo sey. E mo gbagbe tin ba ti pari ni isin mo nlo sori Facebook. Ago mefa abo. Si ago meje koja iseju mewa. Eni kan ni ki lo de to fi ya ba yen. Mo ti so nti ibi ti mo nlo fun yin. E je ki menu ku nbe. Ki langeli tun tumo si ki tun ni se won. Emi mo so pe won mo guide eyan ni won mo protect eyan ni si se langeli mo dabo boyan mi to fe pada lo sinu yen ki lele ke tatangeli o se eyin omo Olorun angel can provide food angeli a mo provide won a mo pese olupese ni won ara se ti an mo je fun yan ni pe won mo wa pese they provide ko wa si ti won o le provide in si fun yin instances meta ti an ti provide ha o ye ki n gbe oro awon eleri bo ki n to se yen lo si ibi ara ganan leyin any word to ba ri bo si se pe cardboard na won fi se wa fowo gba bayi pe bayi loluwa wi iwo angeli mi loruko jesu ni loju aje ba n gbe eto mi ti n be lowo re eto mi ti eleda mi ti fun mi ba n gbe se yo lenu ti olorun ba fe fun oni nkan angeli ni oran angeli yen to ba ti wa fowo ko mo ba daku ko ni gbe ye wa o le wonu enikan ti o ran si o un lo fi je pe lose yi loni eyin kan wa ran won eyan kan si yin lati wa favor yin awon eyan so testimony lokan ojo kan orisirisi nkan ni si nsele gbogbo eyan o gbe anointing won won pade mi nisin lori facebook lori youtube mo fe sami mo fe anointing yin mo si so o ni bi kan to duro si to fi anointing ara re laaro eni kan ni woli eni angeli mo provide they provide food and strength. Ninu we first king chapter 19 verse 5 titi was 7 titi was 8 bibeli so pe angeli oluwa si pada wa won lo ba elijah won si fi owo to won ni dide jeun nitori ti ona na je fun angeli si wa ba won ni ko dide ko jeun angeli lo gbo nje wa e wa mo kigbe angeli mi onje mi ba mi gbe angeli mi onje mi ba ngbe wa angeli mi onje mi ba ngbe wa angeli mi onje mi ba ngbe wa angeli mi onje mi ba ngbe wa angeli mi onje mi ba ngbe wa loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu enikan ni ki lo de te ngba duwa ba yen Matthew 7:7 bi e ba se bere o ni e bere a o si fi fun yin ninu we number 14:28 o ni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se o nje re olodun ti fi ran won angeli ni o gbe wa ba o ti ba nbo o le gbawo re nto omo o si le gbawo re nto omo o le joko bayi a kan wa bi content creator ni wa ba mo se bi won lo ba ri ti won o joko won ni mo me mu number kan tabi ki won ni oye enso eje lo ra nkan fun yin iru esele si mama yin e wo mama yin o tun be mi gan mu nkan wa nbe angeli
1: praise god
0: hallelujah
1: mo dupa ara lohun
0: Iluwaṣẹ.
1: Pe mo ra anugba.
0: Ki lo ko yin mama.
1: O ko mi ni Kemi Jimo.
0: Lati
1: agbowo.
0: Agbowo wa nbi.
1: Be ni.
0: Nice.
1: 21 mo ti lo se yi ijo yi. To mo da pa Olorun be lori oke yi.
0: 2021
1: le. Be ni mo ti wa be.
0: Ah.
1: O mo ti wa nu ijo yi mi le. Ko be rara. Omo mi na gan be nu ijo to wa nu osa. Wo adupa do Olorun wo to Olorun se fun mi. E wo Olubi community ta gba ni ijo so to koja te ni ka mu kan ka so titi.
0: Ke lo da sori ta.
1: Mo gbagbe sinu mi o so.
0: Ah,
1: ngbo di job Monday ti mo lo ja. Bi ti mo tin taja mo ko so sile nbe ni.
0: E ju be.
1: Mo ba lo.
0: Ni bi oja yin.
1: Ni Saturday mo ti ju be. Mo ba wa church ngba yi. Baba mi lara anu gba. Ara anu gba.
0: Mm.
1: Mo lo ile. Ngbo di job Monday to de woro le mo ni mi te lo bi kankan lo ba di role. Ma lo ja mi to ku. Mo de ni eso mo nta. Mo nto gede, mo nta gbogbo e. Ngbo da go merin koja.
0: Eh.
1: Wa ni je lo sita. Je lo to gba yi. Mo bo meleja kan be. Tajo mo so be. Mo wa to ba ti mo kokko bi tanja lo yen mo kokko to je kin je kin lo gbe oja yoku wa
0: eh
1: okun kan wa park ni ah omo se le so da yin bayi mu ni awa ni ye leja eyin na nko awa na ni bo nigeria e se ri
0: ta ni si nteja
1: omo keji yen lo nteja
0: ni nteja
1: eso le mi nta
0: eso le yin
1: mo se kokko
0: o wa bere si se interview fun yin
1: iyen okun to wa ni o
0: eh
1: to gbe mo to wa
0: gbe mo to wa
1: mo wa o na wa jide si mi ah nigeria yi ko fara lo Olorun sanu wa ni.
0: Olorun o ko wa yo.
1: O ko ko wa yo be ni.
0: Bi npo mo
1: je. O ni mo mo ki mo le se yin nta ba fe se wa ni. Ka sa ra anugba. To baba mi ti ra anugba. Kini si be lowo mi ke ko lowo mi. Won ti mo mi lomo ijo. O ti mo mi. Mo mo Olorun
0: ojiji
1: mi. Won ti mo mi. Omo baba mi o won pe mi. O ni ki la le se fun yin. Mo ni ta ba fe se fun e se fun wa. O ni ya. Gbogbo oja yi. Olorun ni ki mo se ko gbogbo eru yoku. Jade.
0: E lo wi oku bo.
1: Mi o ruo. Mo gbe le iye to wa nbe o le lo to bi 7000 o ni e fi se sara iye leja e fa won ni
0: o gbe wa o ni e fi se sara
1: ka mo fun won ka mo fun won
0: ke forgede yin se sara
1: mi e gbogede lo mo se tanda yin mo kokoto mi o ti la gbogede
0: mo tanda yin le kokoto
1: mo kokoto nko fere boda yoku mi gbe yoku mo o ni ya ma gbe yin jade
0: o lo wo gbe yin jade
1: ah awon yan e mo lo ah mo le bi nlo o
0: e le lo
1: emi mo nlo Baba mi ti ni ra no ara anugba emi nlo ko le gbe mi lo o ba ko asoko
0: lona so se you not tell
1: a meji
0: se you not tell yi
1: eleja na no ko tell mi ajo lo ni ngba wa de be ni bison go lona poli mi o de mo nkan kan mi mo pa won kan kan wa to mo nfun je laanu baba wo nu ile to tin ta gugu nkan baba gbe keke wa
0: iya gbe keke wa
1: iya gbe keke kẹkẹ tó fi ń tàjà ní o.
2: Kẹkẹ tí a máa fi ra nǹkan ní shopping complex.
1: O ní ìyá láàrin 10 seconds.
2: Láàrin 10 seconds. Ẹni sùn kí ló ní ẹ ṣe?
1: Gbogbo tí bá fẹ́.
2: Ó ní gbogbo ń tẹ́ ẹ máa kọ̀ sí i, ẹ máa rà á lọ. Anáwó ẹ̀ ibi ọmọ dúró sí Ghana ni ọkà ọmọ. Jápé lówókè máa wọn mẹ́ta máa ṣe kòǹgì olóore. Ẹ̀yin wo lẹ gbàgbọ́ pé olóore ń bọ̀? Sáré kó láàrin ìṣẹ́jú
1: pẹ́ẹ́sì. Mo kó.
2: Kí ni wá kó?
1: Mo kó sẹ̀mú.
2: Ẹ kó sẹ̀mú.
1: Mo kó mílìkì. Mo kó gbogbo sáàkó nítorí sáàkó ní 150.
2: Nǹkan 150 lẹ kó.
1: Ó kò ní. Mo sáàkó gbogbo ẹ̀ mi ní fóònù ni.
2: Torí
1: ilé gbogbo wa fún yín ni.
2: Tèmi lele.
1: Mo mílìkì tó gbọ́ fún mi. Àwọn ará abódìjà ní kí lẹ́ fún wa mílìkì mo wà fún
2: wọn. Ẹ̀ha mílìkì.
1: Ẹgbà. Oni eleyin le gbe fun yin mo ngbona leni o omo mi wa no sha mo ni hello Femi mo abo ati je nkan oni e ti je moto oni mo ta mo abo sha mo abo o ba de mo gbe lo ni he okun ba de ya e gba 50,000
2: o to fi 50 le
1: o to fi le
2: se e to e bi mi gbe wa re mo sori re o ma ba mu le yo kokan ki mo to nwa sese ki lele sese mo re e wa re emi ni kan tan oju yin lori se in te bore
1: mo awon eyan kan bu mi pe a ni mo nkan mi mo nkan bo ni mo ni ti mo n to sele ni
2: eni su mama o seyin na ni eyin na ni we
1: gbogbo epo opo ti so fa mo mi na mo sa baba mi ayin ko fun baba mi na o
2: yin
1: ko fun baba mi na o
2: sotan se eyan mo je won mo ju bayi lo mo enawo kan si ami lo je Wọ̀dùn-ì gbogbo company tó bá ṣe promo imẹ́pọ̀ bìdáyà gbogbo company tó bá ṣe promo gbogbo iléeṣẹ́ tó bá ṣe ìdíje oríire ìwọ àtọmọ jọ ṣe àmì ẹ̀yin lẹ́mọ̀ jẹ. Màmá yìí láyé kan tó wá ebi ò ní pa ọ́. Ṣé rí gbogbo tí wọ́n bá mi kó wáyìí kò sí ètí mi jẹ́ ń bẹ̀ tó bá ṣe nǹkan mí mo lè ní kí wọ́n wá ha fún yín ṣùgbọ́n eléyìí ẹ bá ń kó mọ́ tètè kó lọ ìyàwó mi mọ̀ pé mo máa jẹ́rú nǹkan báyìí mọ́ bá ń kó lọ ní ọgbọ́n màmá yìí ò ní mọ ibi ẹ wá ronú mi ẹ wá dúró tí wọ́n bá ń kó wá ẹ jẹ́ sí o oore yín sì tún ń bọ̀ lọ́nà bí ó bá ṣe pé bíi mọ́tò márùn-ún mẹ́fà wọn kó fún mọ̀mọ́ bí ó ṣe mọ́ bá ń rùkan bọ̀ náà nì mọ̀mọ́ dáadáa nìwọ̀ yìí èso lẹ wà ń tà níbo.
1: Ọjà oko ni mo ná dundun mo ná jáyè mo ná ọjọ́ mo dẹ̀ tí mo ń ta oríjà tí mò ń wá ṣọ́ọ̀bù ti nìtì rì àgbà tọkọ mi ti kú wọn ti ta lọ́dọ̀ wa òní ti ń máléjì káàkiri.
2: Mọ̀mọ́ èmi gan fún yín 200,000. Mo fún ya ní 200,000. Mo fún 200. Èmi ní ronú pé yín lọ kélé fún bàbá mi. Àìmọye nǹkan tó ti wá sọ́dọ̀ rẹ tó rántí mi. Tẹ́ẹ̀kan dajẹ́. Ibi ẹ bá fi 200 bọ́jà yín dé ẹja mọ̀ wò títí December. So tá a bá ti ṣe tán bá yọ 200 fún ya yìí. Máa yọ 200,000 fún. Ẹni tán mọ́.
0: Ẹ wọ́ nǹkan ìwọ náà gbọ́n tí à ń sọ dálẹ̀. Now báwo láńgẹ́lì ṣe tún máa ń wá? Ẹyin wo lẹ fẹ́ gba áńgẹ́lì lálejò? Ǹjọ́ jẹ́ mọ̀ pé nínú ìwé Genesis chapter 21 ní verse 17 títí wọ 19 ibi lati ri obirin ti won pe ni agai kin langeli se fun won pe si omi jade fun won langeli oluwa si yo si oba mu omi jade ninu asale ninu gbobi to tin sunkun ki se beyen nikan o ninu Genesis chapter 19 Genesis chapter 21 ibi ni bibeli ti so and 22 bi angeli se lo pese agbo bolojo fun eni ti won pe ni Abraham ah ekibe angeli mi o yo si mi lojiji mo nilo re ni e wo ntawon eyan so dale eyan ayan fe melo la fe ka a fi gbadua ni isin e gbe anointing won yin pade mi lori Facebook lori YouTube ati lori TikTok a fe se nkan kan ni ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa lato la lo ale pada si normal time bo gbogbo eyan ayan fe eje mo lo ko to di pe ma ma lo egbo eleyi lojo Wednesday nigbati a ba fi pari awe tan babo awon kan be ti o ri anointing o igba e a fun yin to ba dijo Wednesday wa si wema lati woro de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere ti o ti olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni paper ten so ni wo fun mi o dijo Wednesday na bo go se nje ti olorun eje mo lori Facebook gbogbo omo olorun ni ko mu ore ma raje jeun angeli mi o gbaje mi wa yo gbere mi ko mi yo gbowo mi te yo ibi to wo mi ba wa angeli mi ba ngbe atawon kankan na enikan ni wo ni oni mo sese ro re majemu mi san loni na bo gbogbo eyan omo olorun eru ebo ma raje angeli mi o gbaje a gbe alaje mi wa lori gbogbo en to ba mo ngi gbe pa won ta angeli gbaje won wa ni eri ma gbe testimony die ni sin lori Facebook ati YouTube so mo ni di eyi san ida mewa ma ba won awon ma ra won bi 50 ti won san ida mewa won laaro yi san ore ti e na ko wa won ti baba mi ologun ajobo danwo eni kan ni account number da this is account number 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade Wednesday o wa kejegbe mo ni nkan kan ti mo fe fi le awon eyan lowo ni ojo Wednesday enikan ni bi kini emi mo se leri e mi si fe so jade lori afefe enikan ni ese bibeli wo la fe ka Psalm 119 Psalm 120 121 122 123 124 Psalm ta ka ni lati 119 119 po die asika di 124 ha ati fe pari we Psalm eyin omo Olorun ti won bi loni de mo bo e je ki so tele e kigbe ni igba meje yin te wa lori Facebook e si are fa awon eyan meta gbogbo eyin te wa lori Facebook ko wa kigbe pe angeli mi ba n gbonje mi e nti o sele lo sey testimony o sun lori afefe gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle juna me kapa aladasha mo so tele agbara Olorun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke se rere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin
3: from the streets of Benin
4: Dawid Wanuwo na pe nu Eya fun we super 88.1 FM e you go kan eh si a video
5: o kole e ri gbe yo gbere si a eyu we super 88.1 FM o wa ma video